abana babikira Maria n'abalala bonna bakkiriza mu nnyaffe biikira Maria. Essaawa eno tusooka tuyimiriza byonna bye tubadde tukola ebitutawaanya ebirowoozo byaffe, tubisitule nga tubiteeka ku ssappuli yaffe ey'obusaasizi. Essaala eno egenda kukulemberwamu Sister Maria Rose Zaalengerera wa Good Samaritan Sisters Nalukolongo. Linnya lya Patiri n'erya Mwala n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amiina. Ayi Yesu, gwe awaddeyo obulamu, songa gwe ensibuko y'obulamu, bwe owaddeyo olw'emyoyo, ate nga gwe ennyanja eteggwaawo ey'obusaasizi. Efukirira ensi yonna, ayi gwe oluzzi lw'obulamu, ekisa ekitenkanika ekya Katonda. Wambaatira ensi yonna, era weewaayo ng'otujjusa ebirungi byo. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Ayi omusaayi n'amazzi byamatuka mutima gwa Yesu, ng'ensulo y'obusaasizi waffe tukwesiga. Kitaffe ali mu ggulu, erinnya lyo litiibwe, obwakabaka bwo bujje, ebyeyagala bikolebwe mu nsi nga bikolebwa mu ggulu. Atuwe emmere yaffe eya buli nnaku, osonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa abatukola obubi, totwala mu kukemebwa, naye tulokole mu bubi. Amiina. Mirembe n'alyo ejjute n'emu, Omukama ali naye, waweebwa omukisa mu bakazi bonna, ne Yesu omwana w'enda ye yaweebwa omukisa. Maria omutuukirivu nnyina wa Katonda, osabe ffe aboonoonyi kaakano mu kaseera ak'okufa kwaffe. Amiina. Nzikiriza Katonda Paati omuyisa wa buli kantu, omutonzi w'eggulu n'ensi, ne Yesu Kristo omwana waali omu yekka, ye Mukama waffe, yali muntu okuva Mwoyo Omutuukirivu, n'azaalibwa Bikira Maria, n'abonaabona ku mirembe gya Ponsiyo Piraato, n'akomererwa ku musaalaba, n'afa, n'aziikibwa, n'akka emagombe, olunaku olwokusatu n'azuukira mu bafu, n'alinnya mu ggulu. Adde ogwa Katonda Paati omuyisa wa buli kantu, ayidde okulamula abantu abalamu n'abafu. Nzikiriza Mwoyo Omutuukirivu, n'Ekereziya Katoliko Omutukuvu, n'okusonyiwa kw'abatuukirivu, n'essenyuwa eky'ebibi, n'okuzuukira okw'emibiri, n'obulamu obutaliggwaawo. Amiina. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, Omwoyo n'Obwakatonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, okuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'ebibi by'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriza ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna.
Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa wamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, tukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Kitaffe ataggwaawo, tukuweereza omubiri n'omusaayi, omwoyo n'obwa Katonda bw'Omwana wo omwagalwa ennyo, Mukama waffe, era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda mutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, tukwatirwa ekisa, otusaasire awamu n'ensi yonna. Erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu. Amen.

ye yoyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu. Tuwe emmere yaffe eya buli lunaku, tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi, totutwala mu kukemebwa

0: bulungi nnyo omwagalira ddala
1: ate mubanjagala bantu bonna
0: nga bwe neeyagala okubeera
1: ggwe essaala y'okubonerera
0: katonda wange
1: mboneredde nnyo
0: ebibi bye nnakola kuba ggwe mulungi nnyo omwagalira ddala
1: ate kuba nkyawa ekibi
0: ampeeredde nneema yo kome kuno sigenda kujeemera
1: bikira maria omutuukirivu
0: naawe malayika wange omukuumi n'abatuukirivu mwenna abali mu ggulu munkuumenze mu lunaku luno ne mu kaseera ak'okufa kwange amiina
1: bikira maria ow'ekisa
0: jjukira ng'obedda n'obwedda
1: tebaawuliranga
0: nga wali oyawulidde omuntu atuukira gy'oli okumu

0: nga baamanya ate nga baamaanyi eri amawanga ag'enjawulo oba eri abantu ab'enjawulo. Naye nga olumbe lwa kkookolo lwabajja mu bulamu bw'ensi eno. Njagala tutandike n'eyali sipiika wa Paalamenti wano e Uganda, omukulu Jacob Oulanyah. Ono kansa ye yamutwala. Bwatyo n'ava mu bulamu bw'ensi. Waliwo omuzannyi wa firimu amanyiddwa ennyo era ndowooza we mukugamba ogenda kumujjukira bulungi, omusajja ayitibwa Chadwick Boseman. Ono abangi oyinza okuba erinnya tolimanyi, naye nga yazannya firimu eyali eyitibwa Black Panther. Ono yafa kkookolo w'omulubuto olunene, kansa oyo gwe bayita colorectal cancer. Era yali wa myaka 43, musajja watu n'ava mu bulamu bw'ensi. Omulala ayitibwa John M.C. Kane. Ono yali senator wa United States, naye yafa kansa. Waliwo omulamuzi eyali ayitibwa Ruth Bader Ginsburg. Ono yafa pancreatic cancer. Waliwo omuyimbi eyali ayitibwa David Bowie. Nono naye yafa kansa, ate ono yo we yali wa kibumba. Waliwo omuyimbi Franklin Aretha. Ono naye yafa kansa. Waliwo omuyimbi era omuzannyi wa filimu Olivia Newton-John, naye yamala emyaka mingi ng'alina kansa w'ebbeere. Era bwe yagenda okufa mu 2022 nga kansa ono kituufu amaze omusinsira amumazeeyo ng'obujjanjabi buweddeyo. N'omukulembeze w'ekitongole ekya tekinologiya Steve Jobs naye yafa oluvannyuma lw'okulwanagana ne kansa okumala ebbanga eddene. Naye tulina okwegendereza ffenna. Newankuwadde ebyafaayo by'abantu bano weebiri, naye ate tekitegeeza nti buli muntu alina kansa ajja kuba n'ekivaamu kye kimu.
1: Okyali mu program ebirwa byerabirwa ndabunyakatanyesenyafama Radio Sapiencia, enkuruzi y'amagezi, ensula y'omuziki, ebyemizannyo.
0: Buli mulwadde wa kansa oba buli mulwadde wa kkookolo aba n'ebyafaayo bye eby'enjawulo ku bulwadde buno. Njagala tujjukire ebikulu. Kkookolo ayinza okutandika ng'obutofaali bw'omubiri bukula mu ngeri etali ya bulijjo ne bwewaggula. Era ebintu ebimu ku byongera obulabe biyinza okuziyizibwa. Ebika bya kansa ebimu bisobola okuziyizibwa. Ebimu biyinza okuzuulibwa nga bukyali, ate era ebimu biyinza okuwonyezebwa oba okufugibwa nga bitandikiddwako nga bukyali. Ekikulu kya butatya wabula kumanya. Gwampuliriza, tuli mu programu ebirwa byerabirwa, olina Edith Namwanja wano ku 9:4 Radio y'Ekereziya. Nkujjukiza nti leero tuli mu kwogera ku kkookolo. Era gwe munnange eyakatwegatta kufuna bufunyi katebe w'otuula, tugende maaso. Era wano we tutuuse tugenda kwogera ku nsonga ey'omugaso ennyo, era tewali ndala wabula bwe bubonero obwa kansa. Bubonero ki omuntu bw'ayinza okulaga? Buba bwoleka obwangu omuntu bw'ayina okukozesa okudduka okugenda mu ddwaliro. Obubonero bwa kkookolo tebulabikira mu lunaku lumu lwokka, ekyo nedda. Naye waliwo enkyukakyuka ezimu ezitalina kusuulibwa muguluka, eziyinza okuba ez'omuggundu. Waliwo abatera okufuna ebizimba. Ekizimba bw'oba okifunye dduka bunnambiro okakase. Kivudde ku ki, lwaki kyo? Waliwo omuntu akukendeera.

0: tasaanidde kulekera awo kufuna bujjanjabi okuva eri abasawulwa okuba omuntu amugambye nti nze nina eddagala eriwonya kkookolo. Nkulabula Munnayuganda nti weegendereze nnyo omuntu akugamba ebintu ebyo. Ate era weegendereze n'omuntu akugamba nti abasawo tebawonya kkookolo, naye nze nina eddagala ery'ekyama. Sooka omubuuze obujulizi buli luddawa obukakasa nti eddagala eryo likola. Omubuuze waligezesa ddi era kwani n'awona. Omubuuze lirina bulabe ki singa omuntu aba alikozesezza? Okitegedde ekyo? Munnange nno gwa mpuliriza, tuyinza tutya okuyamba omuntu alina kkookolo? Ate wano muwulirizeewo nnyo bambi. Ekisooka, si buli kiseera nti kiba kya ssanyu.
1: Ochali mu program ebirwa vyera birwa enda munya katanya senya fama radio sapiencia inkursi ya magazi ensuri yo musiki ebye mizanyo
0: omuntu tomugamba nti leka kulowooza ku kkookolo nedda. Ate tomugamba nti gwe nti olina omuntu gw'omanyi eyakozesa eddagala ly'ekinnansi naawe likozesa ojja kuwona. Wabula mugambe ebigambo ebirala ebizzaamu amaanyi. Waliwo ebigambo nti ndi naawe mu mbeera eno, kakibeki kakibeki. Waliwo okumugambako nti nkuyambeko ntya okulaba nti tuvuunuka embeera eno. Bw'aba tannagenda mu ddwaliro osobola okumubuuza nkutwale mu ddwaliro, ate ng'era ekyo kikulu kubanga kiba kyetaagisa. Okitegeera? Omuntu n'amanya nti alina omuntu amuzzaamu essuubi, obulwadde ne bulema kumulya bwongo, mutima, buli kimu. Ebiseera ebisinga abantu watuuka mu mbeera ng'alaba obulwadde bw'alina ne bw'akola atya tasobola kuwona, aba yeetaaga muntu agenda okumubudaabuda mu mbeera ey'omwoyo n'embeera endala. Nti ebiseera ebisinga ebigambo bye twogera eri abalwadde eitha kittula obulwadde oba okuweweeza ku bulwadde. Omanyi nti obuyambi obwo bwe tukola buba bwa mugaso nnyo n'okusinga ebigambo ebingi bye twogera. Waliwo obuyambi bwe tukola nga bwabikolwa omuntu n'asanyuka, omuntu n'omuleetera akantu nga katini nnyo, oluusi ng'abadde aludde n'okukirabako ng'ali ku ndiri n'asanyuka dhaana okuddaawo n'omuperereza ebigambo, n'oyogera kino, n'oyogera kiri, n'oyogera kiri, nedda. Ebigambo bye tukozesa biba bikulu nnyo mu kaseera ng'omuntu alina ekimusuza nga teyeebase. Omuntu ng'alina kkookolo, nze mbabuulira embeera teba nnyangu. Omuntu awangudde obulwadde tasaanidde kukakibwa bulijjo kulaga nti w'amaanyi. Era omuntu aweebwa kye tuyita palliative care oba obujjanjabi obw'okukendeeza ku bulumi n'okulongoosa omutindo gw'obulamu bwe. Palliative care eno ekendeeza ku bulumi n'obubonero obulala era eyamba nnyo omulwadde mu kaseera ako. Buli mulwadde asaana okuweebwa ekitiibwa. Njagala tuwe nnyo abalwadde ekitiibwa. Omuntu tomumalaamu maanyi ate omuntu tomuyisaamu maaso. Buli omu awe munne ekitiibwa kuba tomanya ebinaddirira enkya nga naye oluusi awonye ate nga gwe oli ku ndiri gwe abadde muyisaamu amaaso. N'olw'ensonga eyo nsaba kimu, twongere okuwaanyisiganya ebitiibwa. Oba omuntu akusinga oba gwe omusinga, naye muwe ekitiibwa kye ate naddala mu mbeera eyo ey'obulwadde. Era nnyongera obakubiriza nti temutya kkookolo, naye ate mumumanyeeko nnyo. Manya omubiri gwo.

0: Kati wengyo gana lampise kuraunda aboutu ne polisi ya chibu ya njiisiza. Kati ndia na mubitara ya machi ndia kubala kisi wagulu onengara obato ondaba.
1: Oba ambuze.
2: Na ye nawe. Na kugambia mita azivi satu nga wakavamu raundi ya chibu ye ngo yambuke machi ndie. Haka tikora buoti. Chuka. Kiri rampora rampora. Boisa kushero. Katono nyo. Echizimbo gena kubochi la bao. Chinene. Chirikonti Pharmacy Center.
3: Iye chitofu nyo. A one stop shopping center yoka. Edinamu ni karunda webyoburi minoburunzi. Omuri edagala. Omuri esigo. Ebijimusa nebila labi njinyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto olole guanga yona. Tulambula famu june tukuwabu wabusi. Okugeza tupi mwabuji mwetakalio. Netukumuli na chogwani do kusimbako. Ngatwe ya mbisaba sauba faba kugu. Jangogu levi ntuwebili original ku Pharmacy Center chibuji. Kuba kunoti msafu munane mu asatu mumukaga atano mubiri.

Alright, wabari nyo gwena jekumi deko chenda mnyakutonye zenya Radio Sapiencia encha yuruna kuruwa lero. Ziri tano ezaka itakusa wenya ezo kumacha ngabuli joka vera katimba kabia mizanya extra. Yenze pade siruma gombebe zo kubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambla fena paka wali kusawa zigenda kubera tano. Wenjo kubera nga mkwere kereza atoro enteka teke ndala ya kubera ngeja. Ebirenge kuongera yo kusaidia yo. Katimba kebe mizanyi extra. Bulirwa mukaga tubera o ne 22bet. Gula o account. Osobolo kubera ngo siwa ne 22bet. Atera oberengo wangula kasimbi. Changunyo kubera ngo gula o account. Gena musimu yo. Wogenda ku internet. Oja kubera ngo teka 22bet.uk. Website ya fe. Eja kubera ngejao kusimu yo. Gende wali ya chigambo register. Chinye

0: ogattamu performance ye ku club then ne ku gwanga ebadde etambulira ddala bulungi. Nolwekyo wabawo omu ku basambi Krusha begenda okubeera nga yeyimirirako olunaku olwaleero ye musambi oyo ayitibwa Dion Berjo Mutebi, akyali muvuuka muto ali ku tiimu ya Dynamo Zagreb abadde akolera ddala bulungi mu mbeera nga bwetambula ku saidi eyo. So byebyo naye omu ku babaaka baabwe omusambi ayitibwa Vajo ali ku tiimu ya Manchester City atagenda kubeera ng'azanya geemu y'olunaku olwaleero era olowoozaamu konti kijja bbayira nga kibakosaamu mu mbeera eyo kubanga oba weetaaga abasambi abali top naddala mu mbeera ng'asambira mu Premier League abadde ajja kubeera ng'abatambuliza ensonga nga bwe zijja okubeera nga zitambula. So gwe mupiira ogwo gwe agwagala prediction y'omuwebezi nagutadde ku ordinary waliwo wana abadde atezaaga bombebezi gugwa gutya prediction y'omuwebezi eriku ordinary nabawadde kolektisiko kyenyinza okugamba Bungereza ijja gukima kwawe kati gwe ayagala okusiba kaawini Bungereza ijja gukima naye ku kolektisiko y'omubebezi eya ordinary nagugabye nga bwe nagaba ogwa World Cup naye kugamba Bungereza ejja kuba Croatia 2-2 ku luno kolektisiko gyendeese ebisowaani byange ng'ebyaleeta eya World Cup era bireese kolektisiko ndala kuruno tujikwate nga bwenjitadde ku doketi gwe yagala okubeera ng'ofuna omupiira ogogenda ku ordinary obeerenga ogufuna genda wali 22 base obeerenga osiba wano prediction gye nkuwadde Bungereza mulaba nnyo nga wangula akapiira kano olunaku olwaleero naye ayagala okulya ku odi ennene eri odi 83 Croatia Bungereza kolekisiko eri ku ordinary kugambye risiti ziri 2 zoyina okubeera ng'otambula nazo tukedde kulya kibimba timu ya Urawa Red Diamonds yabakyala okuba 2-2 kolektisiko nebeera ng'etuwadde ssente kaakati ntaddeyo ekibimba ekirala njagala ekibimba kino kitambulire wamu ne ordinary twetaagako CTM kasiteria kiba kiwedde naye ate era zonna ebisowaani byange ebindaga zisobola okubeera nga zijja ne zirya kati gwegenda ku doketi obeere ng'ozifuna genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 Chris bakubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217634#. Wobo yita ojja kunyiga 6217634#. Wobo yita. Agamba atya najjuka. Angambi ombebe mbadde nize otuweka collectis kako. Nedda kasange ku docket y'omubebe kali ku ordinary. Ngabwe twachikuba mu World Cup ogo kwali kube nanya. Kwali kube nanya bube nanya. Nigamba Bungereza akubanya 2 kuruno eno score ndalamu eri ku ordinary gwegendo berengo jifuna gena 22 bet yo berengo siba kasito berengo siba navuvunanyi siba ngweza 25 okudagulu genda ku ordinary oberengo funa kolektisiko ya Bungereza ne Croatia ngawe twachi kuba mu World Cup ne lero tugenda kubira nga tuchikuba gwa sawe tunagenda kuingira sawa 3 ezekiro buli muntu ngalide ku send ajeyo ka ordinary at least bwata sobola kubera ngo jayo ekibimba ne ordinary kubanga ne ekibimba tukedde kubera nga tulya sente lero lunaku lusava lero lunaku lukedde lulina obubonero obwo kubera nga tulira ddala sente kubanga ordinary ekibimba ekirutandise kitandise na kubera nga kituwa sente 2 Urawa Red Diamonds yabachala kati gendo jayo risiti 2 okulya ekibimba then ne ordinary wabula bwoba toyina busobozi bukyayo zonna 2 at least fuba nnyo okulaba ng'ofuna ka ordinary kentadde ku docket kwata akempisi k'oyina k'oba oteekamu genda wali 22 bet obeere ng'osiba gwe oba oyina 5 oba oyina 3 gwe byoba oteekamu mu ordinary eyo gyentadde ku docket genda wali 22 bet obeere ng'osiba abalidde ekibimba nagamba gundi yaffe esooka principle yaffe esooka tokyamuka bw'oba olidde buli alidde ekibimba tokyamuka gwe togamba nti oliddeyo emitwalo gyo 30 oba 2 gyonna k'ogizzeeyo netta gwe kwata akatono ak'empisi singa wasibye oba asibye 10 nobeera ng'oli akajja era siba 10 oba asibye 5 nobeera ng'oli akajja era siba 5 genda ku 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa atanaweza 25 Chris bakubeera ng'osiba ojja kunyiga 6217634#. Nyiga 6217 6 bisatu munya hash oyo gwe bayito mubebezi walu wanangambye mubebezi tu kolektisko jituwe wano neda kugambye bungereza jaguangula nebya kolektisko gwekenda wali ordinary mubebezi soberengo jifuna alide chibimba na wekendo berengo jaye chibimba chenta de chilala ne receipts endala kwezili ku docket genda wali 22 bet oberengo siba sibisa buvunanyizwa atana weza 25 krizwa kuberengo siba nyigasta 217 6 bisatu munya hash uja kunyigasta 217 6 bisatu munya hash abadde abuza ku ka arebad ketuwatateyo ekiro kyona kolwajjo arebad ekyagenda maso timu ya Path Glory wali mugwangirya Australia nga bazanya timu ya Adelaide United guli 3-3 wemu negu kyato jira yukira golo zituwatumye muzimanyi satu emu muri mugoro nya tuchetagayo goli ndala piri era bwezinywa nja kugamba nti buli yafunye arebad gendo berengo banja akaja kasite kwata bwaiti nja kugamba buli yafunye arebad gendo berengo banja akaja nesa wazino mchabula mugole mchabula mugoro goals piri by the way kwanga tuetaga over ya 5.5 okuberanga tuchitambuza nga bwechino kubiranga chitambla apana wangabo once ku ground musibobu zibwenga tukunywere kuba nyo olabengo ofuna ka ordinary kenta de kudoket genda wali 22 bet oberengo siba gwe kwata katona ke mfisi ko olina waliwo wanangambi omubebezi nze ninako bisatu ku account ya 22 bet byobote kam nebobo inako chikumi gwe chobo siba echikuru kuberango otezi atatega tategulula echikuru kuberango otezi gwe tega oberenga okitambuza kugambye receipt ziri piri tuetaga KM kasitetu wa maja buli kimu kijja kuberanga kitambula lumba ku docket oberengo nyiga star 217 6 bisatu munya hash funa ordinary ne chibimba gwalide chibimba chenata de chiro tocha mukirira kaka na speed control omanyi waliwo muzeyi ewafeyo bwe yafuna nga sente nga zimufukira ekizibu nga sente zimutawanya ye ka statoza amu wano zobu mwanyi bwe oba ina kadiru kakubye bamuyitanga muzeyi gai na ye yasubulanga manda by the way naye nga era mulimi nga alima na ye simanyi oba akyaliyo ya kubuuza abali ku kyaleyo naye nga olufuna sente sente zimubonya abonya sente ngate ye mufukire ekizibu ye musula kukubo na asula kukubo paka bwezimalo mugwako na damu ndeye kuna aterera kati nawe tobango lide ekibimba kyomubebezi sente nezikufukire ekizibu netta oyina kuberanga speed yo jikontrolinga nosobola kuberanga buli kimu okitambuzanga bwekiyina okuberanga kitambula kale tugendagira mukumula muko naye gwatanda funa mipira kugambye ordinary nechibimba nga twakalia chibimba kinatade ekiro kyona kolajjo genda kudoketio mbebezi oberengo funa ordinary then nechibimba genda wali 22 bet oberengo siba bobo siba siba na buvunanyizwa atona weza 25 kirizwa kuberango siba oja kunyigasta 217 6 bisatu munya hash nyigasta 217 6 bisatu munya hash gamba atya senta mwechi jabicho wabali kuberango liza radio sapiencia angambie mbune ne wawe jebali ya wazei nga sente mfukire ichizibu. Sina wazei ivoka. Na wavuka. Yolu juku watako wati nga gwedalu. Zima la kugwaona leo kata mwondego. Kati ate wazi kwao babera wakaka mwomusanga ye wombe se. Nga ringa alinge ya funye ebizibu. Na ye nga sente ya jifunye ne mfukire ichizibu. Kati bwemalo mkwa hako. Nga kakana umusanga tudenga mukaka ne ayifune bwati tugenda kuva kombu bakabuno zije njagala kuita ko ku team ya Manchester United tuberenga tulaba butia bwe beti kateko okudda okusobola okuberanga banganga emipira omanyi Michael Carrick alika pressure ku team ya Man U kati bwe tudangenda kuberanga njita mukao mpola tulabi butia bwe bayinza okuberanga banganga embeera n'emipira jibagendo kubera nga bazako
1: e Ngini mutari guayo. Teri kuzikiza. Wenyegine mu virtual sports za 22bet. Usigarengo njumilevi ya mizanyo. Awatari komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gizisa ya mikisa cho ne virtual sports za 22bet. Nyumiru wa crash games over casino ne slots. Buli ruzanya guwa mukisa mpia guwa kuwangula. Tolinda. We wandi sekati. We gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting wabulewe rio wongo. Betting anobu wegendeza. Waba miaka habili muetano. No kute wakulu.
2: Hello, testing microphone. Wow!
3: Wow!
2: Unaonye dume yogero bulunje mina kuwese kitiba kumukolo. Jangwa no Radio Sapiencia in Zambia, echechizi utuachi gonjo ulada. Tuina machines, ezikola kuli mukolo wana. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation, nebiala, okukusobu tebek, ne tents.
4: Tukubide kunoti msampu tano mnana, noti emu, msampu, kuminanya.
5: Owange mwanyi naze, yengo mpala banyono nsula.
6: Kutwala kusomera lisa abana. Uliwe nkusanga ne nkubuza naka mate yako zati. Mbu ya kude P5, ya jizemo, headmaster, huyo mzati.
7: Sentini na junior, wani nakauka.
4: Checho, sentini no junior school nakauka. Temu sibwa busibwa. Jotu alo mwana, na ataloza kubia kuda waka. Mana balabidi tuwa bulunji. Badia bulunji, ebibina vya tekebwa tekebwa bulunji. Aba sume saba tendeke. Ngele sumeru ya dene bodingi. Okufa kuna salo kutosa kupi 7. Atenga ni mtu kezitambuza haba yisu WCD. Nebisalebi samu samu. Nanyata haba nabaita bulunji nyo bulimuaka. Ya gari zo mana wafu nengo mtu wala kusentidino junior school na kaukesumere diyo mulembe kuno. Edisembeza haba Elizabeth Dinizo na. Okuma nyebisinga ukuba kuziro musambu monana ziro. Chinana mbili anamunya kuminemu. Oba kuziro musambu tano tano. Kumina muenda nkaga musatu atano.
8: Singo mtu ye na kusabibi kuata kwa akaunti yo kuotelekira sente mu bank. Singo mtu ye na kusaba sente mobile pini ye chama oba pini ye joko zisangu ugenze wa agent omuntu ye na singa kusaba sente visa card pini yo obe namba password ye kuzi sebo mrundi gumu OTP ngoyagala kuteka yo obo kujia yo sente singo mtu ye na kusaba ye vyo kuzi sebo kugula wa account yongo kuzi sebo mti imba gano
9: bera bulindari yaba fili towa mtu ye na likuata kwa account yo nga kubite oba ku email nga waligo chogula oba chotunda kubiluma vya ATM oba watundirwe ebintu bulira ebintu kumutimbagano ngokozi sebi kupita website ejesidika mungoli na chobuza kuwa kunamba za festali za kusasulia ku MTN noti mnana noti noti bili noti noti tano tano tano ate ku Airtel noti mnana noti noti satu satu tano satu nyanya oba weleza email ku info@centenarybank.co.ug Centenary Bank Ngabakula gani da wamune Centenary Foundation ama company gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizi wa banki nkuru ya Uganda sente za ba customer zikumiwe kitongole cha Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira dala kukade 10 ama teka no bukwakulizo bigobelewa.
10: The smell and taste are so good. Fortune sunflower oil makes every food taste amazing. It's easy to save money with the right pack. It comes in 100, 200, 500 mils or 1 liter. Fortune sunflower is a product of Bidco Uganda Limited. Available at every shop near you.
11: Sapienza,
12: sapienza yo,
11: sapienza,
12: sapiencia.
13: Radio Sapienza no wabule wabi. Nange kuno kwensibira.
4: Uchari mukatimba kebye misanyo extra.
0: Oritu webale nyo gwe na chaje ku mideko kyenda munya kutonyesenya Radio Sapiencia tchatambula na katimba akebye mizanyo extra lunakulwa mukaga uline pade seruma go mubebezi tuchabe berampula mpula ne 22bet gulawo account osobola kubera ngo siba ne 22bet changu nyo kubera ngo gulawo account kena musimu yo wogenda ku internet oja kubera ngo teka 22bet.uk website ya fe eja kubera ngo jawo ku simu yo gende wali ekigambo register chinyi game juzambye bakusaba kuri amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera ngo wiga ta 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tena weza abiri mwetanto kirisba kubera ngo siba chokana wa siba berango siba nobuvunanyizibwa ngatumaliriza agamba atya Kamero mwagizwa timu ya Manchester United ne kalyangu bona wagisipa mani yu bali intinda au mwe wale kupera ngamuliza Radio Sapiencia na ye nze njebu uza bona wa mani yu na ye bosa angabe wakanya kumupiro inzo gamba buyo mwa gira timu ndala bosa angabe wakanya kumupira o inzo gamba buyo mwa wakira timu ndala umanyi walo msaje ya ngamba burumu lumu babera wali munyonyi mupanga mubire kati pilot umanyi babera basukanga muomu urusi batila na kubera anga basatu kuyo munga ine mulimo gwenja ulu kwakula mkubera anga enyonye yese ya mupanga kati nangamba mbuna ye natula kwa munyonyi nendo oza singa lucha pilot nagamba kuyo mwavu gebibie yukira babera anga basatu uwaba nanga kuyo mwa inabia kwa saganya na ye kwe chituwale munga muli mbwengula museye ya abasajja nebecha anga nipafuna obutakanya buli omu n'agamba kati buli omu avuga ebibye kiki ekiyinza okuddirira kati ne kamero ne kalyango entindaawo bona wagira maani naye cheka luka era ne bagamba buli omu kati avuga ebibye buli omu avuga ebibye ya ogendo kiroti nga bewakanya buli omu ngayagala kubeera nga avuga bibye naye banaye nobeera mbwenguleyo sajja ne nebe changa ni waga kati buli omwavu gebibye ngabali kunyonyi muulira mitima jinzo tundu gabantu wao ngabali mubanga mubera ngabo etambula kale timu ya Manchester United Michael Carrick achali ku pressure banji abamu bakinga okuberanga awe bwakadde ku timu ya Man U by the way nange yenzo omukubu kwanga te Man U tejja kuberanga buli kati buli wabawo obutakola bulungi ku timu tunulira mutendesi bayina ebirala bibayina okubeera nga batunuulira by the way ndowooza nnyo nti kakati ebibatawaanya bisuka ne ku mutendesi kubanga tewaliwo mutendesi kika kya mutendesi kye banoonyezza ne batakifuna abagala okusamba emipiira nga bawangulirawo abawanguzi n'abalala bonna babadde bajja babafuna naye nga tuva mu international break eno gye tulimu Manchester United egenda kutta n'emipiira egyakasamba tuku emizibuzibu okusookera ddala bagenda kukomawo ngenda kusa omwezi kumi omwezi guno gwe tuyingidde ogwe kumi nga basamba ttiimu ya Tottenham Hotspur ye game gye bagenda otandika naye ya Premier League then olumaliriza bagende mu Champions League nga 13 omwezi ogwe kumi gyakumukumu guliyonga 13 space ya naku 3 basambe timu ya Atletico Madrid okubako mugwangira Spain nga bakyatte kati oluba ku Atletico bajja kuzanya timu ya Leeds United ngina kuzo mwezi 18 oluba ku Leeds United bajja kusamba timu ya Como bojiulira oyinza okusagirira n'ogamba Como naye Como nongo same eyebiseera bino ekubira ddala ekubisa amagulu abiri konone dio so bayina okubeera nga bazanya Como mu Champions League ngina kusomweza abiri mu lumu omwezi ogw'ekumi bayinamu emipiira mingi nga 25 omwezi ogw'ekumi basamba timu ya Bournemouth mu Premier League ngenda kuzomwezi 13 mu lumu era omwezi guno gwe tulimu ogw'ekumi gwe twatandise babere nga bazanya club ya Chelsea kafix kyako kensubire kamero okawulidde bulungi kalimu emipiira giri giwerera ddala Tottenham Hotspur ngenda kuzomwezi 10 nga 13 omwezi guno basambe Atletico Madrid kwawe nga 18 basambe timu ya Leeds United nga 2 mu lumu basambe timu ya Como nga 25 bazanye timu ya Bournemouth mu Premier League nga 3 mu lumu bagala ogwe 10 nga bazanya club ya Chelsea kafix kyokawulira mwagizi wa timu ya Man U nolecho ako kafix kya ndowooza nnyo nti Man U nga bwe tugimanyi bwetera ofumula abatendesi nadala nga tuyingidde November ne December Michael Carrick ayinoka kwata n'obuvunaanyizibwa okulaba ng'asigaza omulimu ku ttiimu ya Manchester United fixture eyo eringa ennyangu naye enzibu nnyo mipiira gya kumukumu ate agamu amaclubs gegenda okubeera ng'ezannya gali gumitemu sibya kiyise mu lujja gali gumitemu gasobola okubeera nga gakalubya embeera nga bwinzo kubera nga etambula mu kiseera nga basambi okuli Marcus Rashford ayina mu Connock, then Patrick Doku naye akyali mulwadde, Benjamin Sesko naye akyalina mu Kokanok, omusambi ayitibwa Nasser Mazulai asuubirwa kudda mu midi October ono gwe tulimu, Amadi naye akyali mulwadde, Derit oyo yafuuka wandwadde Mederiti uba na dadi okubera nga akuba kudiba kumaniyo, then omusambi ayitibwa Manuel Ugarte, oyo ye bamusuubira mwaka gujja mu mwezi ogwokuna. Ugarte ye bamusuubira okubera nga adda yalwale vivi, then omusambi ayitibwa Tom Heaton, ye ayina mu hamstring, sawa yona asobola okubera nga adda, embeera nabeera nga agitambuza. So mwagizi wa Maniyu ye fixture yu Michael Carrick ye mubakinga okusigalawo bwaba akoze bulungi mweyo fixture ey'omwezi guno ogw'ekkumi oba okubeera nga ebintu bimutabukako mu mbeera nga bajja okubeera ng'etambula. Tetugenda kusukawo wano olw'akadde akadde kadduka, ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wiiki ejja, ku lunaku olwe Mande. Jjukira wali akawungeezi sawa zibeera 12 eddakiika 20, mbeerawo ne tubeera nga ensonga zonna tuzitambuza nga bwe zirina okubeera nga zitambula. Ate nafuna mipiira genda ku kodi y'omubebezi, akapande kasoma Pade Sserumaga omubebezi. Genda ku kodi obeere ng'ofuna ku mipiira, genda wali 22bet obeere ng'osiba. Bobo siba siba na buvunanyizibwa, atana we saviri mwetanto kirizibwa kubeera ng'osiba. Kugambye lisiti ezikulembeddemu ky'ekibimba nga twakali ekibimba kinatadde ekiro ky'onako olwajjo, ntadde ekibimba ekirala kyokka ate era neka ordinary. Kugambye ogwa Bungereza Croatia kule kisiko eri ku ordinary. Lisiti sendala zonna kweziri, genda ku doketi obeere ng'onyigasita 2176 34#, ojja kunyigasita 2176 34#, wobo itawo nyiga 2176 34#. Kiberu Ivan ekireko ogamba otya, agambye omubebezi emboozi ezikugwako, we kuba mwaka fana nyiga muli mu bwengule eyo abasajja ne bakyankala ne bagamba kati buli omu avuga ebibye, buli omu avuga ebibye, omutima gutakutunduga. Izo oyinza okuwulira bwe gutunduka. Ayinza ekintu ekya twaliwo si emirundi gyonna gye ninnye ennyonyi sisobola na kufuna tulo emala kutuuka wansi omutima ne gudda engulu. Kye kimu ku bintu buli omu kyagala okubeera ng'alinnya, naye kye kimu ku bintu ebiteeka ku bunkenke. Omanyi osooka kulaba abakuliraanye nga etandika okutambula mpola mpola nga bakuba obubolero n'ogamba bannaaye agati tugenda muki nawe n'ogamba naye kansooka ensabe, osooka n'oyisaamu awo akabonero n'osiriikiramu mpolampola n'osaba, kati bweyingira obwengula tosobola kufuna tulu, kiba kizibu nnyo. Kale ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wiiki ejja. Kankulekere enteekateeka endala ebeere ng'ekwongerayo. Yenze Pade Sserumaga omubebezi, kankwagalize weekend ennungi, weeraba.
3: Ako ke kabadde akatimba k'ebyemizannyo extra. Mutukusunsulira ebyemizannyo byonna. Akatimba k'ebyemizannyo extra kakutuusibwako 22bet. 22bet eruŋŋamizibwa ekitongole ekya Rotaries and Gaming Regulatory Gaming Board. Okubettinga kwalifuuka omuze era takkirizibwa eri abali wansi w'emyaka 25. Twesuze sawi ndala time check. Esawa siwe sitano esu kumaja time check kutusi wako MTN momo. Sasula momo loni yomu vude olinyiso muendo gwen simbiza loni ezi kuwebwa eroze ole mkasera woze tagira nyigaste momo kaga tanu star.
12: Mawulire okuva ku Ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko

0: kuba apera ya ugusu sokorola tekumulinda lwambaga yene bwaba mukubo
1: nzengwe baze banga lyemmaze nga nguyiwa ku mutima ntoto bazama ogwa tekubongo ne kumba za zero
0: go gubadde gondeseseke awanyowe wabo
1: otapa ku mulungi okozonga
0: na misango kuwoza
1: munywe mpola mpola nti bwe kubugaana amatama akabaka ne gututuusa okutumuyisanga kalata naye mbwa bwe kugikuyisemu ampaawa gikutaasaako ne bw'okubandoolo ntwala lemwe numa.

0: olunaku olwaleero. Bwana Nyanzi, kyali kitya?
1: Abasira mwenda soka mbatole salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Abenzi kilize ndala mkama yeba zibwe. Mwenda kubawa nsonga za angezi no. Osanga wavuka munajamu echo kuiga. Nze mpanga ya mubitundu vye masajja. Steji ya ngengeria okusalama lodi. Kati unakurumu.
0: Salama lodi munene.
1: Salama lodi muwanvu.
0: Kati obo ino kubanyo nyulanti stage wei we wanwe wati.
1: Salama lodi liyao mbitundu vya nestao. Abamanyiwo mmanyiwo abatamanyiwo. Wamamanyi neste mpia uweri kusalama mbitundu vya salama. So kati nazuku kazari sawa bidi. Kolo nakere wa munga umanye mirimu jafe. Mirimu jafe. Wewe bako obo gudeo ufuna kasira kutuina kaza nyiramu. So nakoro nazuka leti. Wenzuka leti nengenda kumulimu leti. Bakasuma bangebo babela ndi msajja wa mikisa. Olubo tuka ku stage balido za balina mu kirinti. Toina manyinge je sina o stage sija kulimba walina isi na o stage. Na isi na o stage na yenga nkuliddeo abamanyi bamanyi tebaswa kungo bawo. Waluwo mukuru ye yali mupya mu uwo nga yakajja stage nga yakajja sura. Nga yakasasula stage eyo. Ya yasasula emitwala ana. Nenga nze ndi wawo. Nga nze sina sasula. So. Nze nekolachi. Ne mpakinga pichi yange. Siri msajja wa ntalo. Nenga to usungu nabu itiribu. Omukulu yaja na wakona pichi yange. Bwajikona. Nenji sembeza maso. Kupa sina o stage. Nangamba sembe redi sakana. Nenji sembeza maso. Onerucha anetukola. Nulala watyo. Ngira chakola chechimu kuba stage. Yaba manyama teka ga stage. Omuntu ini mpakinga stage. Yoino pakingamu. Tumaga pakingafa. Opakingamu la ini. So kasoma wababu deli ya pakinga kukwa ya gala. Ntuli ya bantu wala. Omkuu nali mpakinze na ngamba vaa wawa. Ntuli na hostage. Nenji zeli ya mabari. Kupa sina hostage. Omkulu oyo na jana sindika pichi ya ngenegweli. Njistulao. Njistulao nengia ningamba bakula bakulira stage. Nemba gamba. Mbade nsawa mugamba umami yolia mbeko. Kuwa simu ina kubizibu. Wabani na kubizibu sobu shotinga na sonywane musonywane ambako. Mkulu nebamu mebao gira na ye. Nga wama nya yuvuldeko. Ele nkirachi ya kola. Na sindika pichi yange negwedi. Wa sindika pichi yange na vao nobusungu. Sima nchicha ninya. Na isu fisiri ntina mkuba. Na muku wabusungu sima nje wava. Edo mvubuka alie yuvanangi. Wegende reze nyo kuba. Mulimwa muta kutamba langa ina chakorachi. Chakwa agaza. Omkulu ya vedi na sindika pichi ya angene yononeka. Nitandika kurana na muku wana muisa bubi. Kati mkurana au. Kavunga ngana ako. Nituja tukona pichi yomu lalanga. Sisaji labanga tujikona. Nenga tuwako na pichi yomu lala. Olono mbanyumiza spa suspect baba weze babiri kuwaje bigenda. Chemanya wasinga mmanyi iyo. Kati wa mkulu ngazi mbawa hiko msai mkubye bubi nyomu na mkuba. Akubila wa sirikali. Abo mchikaji abasa idene uwa emachi indie. Abe machi indie wano kukote wawa abamanyo wamanyo. Kati akubila polisi emachi indie nze piki inga kuwa kulidemu geto. Ebi kodi nzimanyi. Kati ade mabali akubira abasirikale. Nze obongo bwange bungambe ekiddako. Nkwata pichi yange nziruka. Bwe nziruka. Nzire walala. Nzire walala. Ngenze kukola wantu omudde bwakacha. Nino kubaawo. Nino kuyiye ekyokulya. Nziruka okulwa na manyi kuwedde. Nziruka emisinde. Omukulu ngendo laba ndi mabega. Ajja ngoberera. Ini ngamu musajja mbadde manyi tumaze okulwana. Omusajja nga jangoberera wangoberera netule mabega samula ganti mulabye samula ganti mulabye nti angoberera nenga walagira abasirikale wawe ndi bajje basobola okunnona so samula ganti mulabye era sekanga customer na nefuna customer wanyimiriza customer na ngaba agenda kujinja road netwela muza customer na atula nenga olisi namula ganti namulabye

0: eno ye radio yange radio yo radio yono radio yori radio ya fena jenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia inkuru ze ya magazi onchauri disa program enchansi bya ngekutusibwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidubu yenkanya mukuwolerezebwa we bali kululuo
1: ku chenda munyaka tonyize nyafama radio sapiencia Enkuluze ya magezi ensuwe mziki nibi mzanyo mbakuli sayo mbulango wa fe obo. Anjaga lukuwa nga mba jukiza ntingi na kuzo mwezi zigenda kuba nga mmeka. Tugenda kuba tulimu entujo ya Radio Sapiencia agudubai na kuzo mwezi nga mkaga Desemba. Au kunyulo yo gardens enansa na kabumbi na kuzo mwezi zigenda kuba nga mkaga Desemba bili ya mkaga. Au kuingila unusu mutualo mitwale bili VIP. Ate meza ya mitwalo etano tosikwa abayimbi nga Spice Diana kuliko owa jikazibwe kapo ndoze mumanyi ne kibozibozi kye Dax Katero Maurana and Rain Chibijigiri Enre Mwanje ndoze abanyumira obuyimbo obw'omukwano ndoze katuwa n'omugagga ne Namwanje be bajja okusinga okubanga abanyumirwaho obanyibwa n'obuyimbo obw'omukwano tebatengana then wagenda kuba ovaira na kitende Aida Mugo ate mwena mwena mchimanyi nti wali Aida Mugo ambazira Tony ne Suna Ben tebakola ki tebawulabo songe nakuzobwezi mukaga mwena mwena mwiwe ku New Loyal Gardens nansa na kabumbi okubanga mweta ba muntu jo ya Radio Sapiencia a goodbye bili abiri mukage sawa yonna tiketi zigenda kuba zijja kukatale mwa abadde babuza tiketi esawa yonna zigenda kubanga zijja kukatale aneti birungi sitegedde bulungi kikyo badobuuza waneno ku video jogambo okubanga tonnalaba na yenga atubuzizza konti tuli tutya agambye ate Bobi Wine ye nga yasobola okubanga yafuluma eggwanga nga tebamukwata anti ono si Bobi Wine ono uli de nyanzi wadde bonna bambogo naye ono si Bobi Wine nenga mwena abe kumide okuchenda munya katonyeze nyafa ma Radio Sapiencia chemukola chamani nyanzi wetu gene demokumula muko yes, otegeze zanti obusajja buze kankoze senjo gira yina kuzino
2: yes,
1: kubatu buyita busajja obusajja buze bukwe bulungude kukabangali ugambye wajja bunyivu
2: wajja bunyivu wajja bunyivu bali nga tebakai kangameji tebali banji mumbala bali nga abaserikali bali mukaga nenga ate bonna bakutte mundu nga abannayi nakoze eki nakubye muntu n'afa kati ntuuka bantwala saawalira n'entuula bulungi ku piki ne bantwala naye nga mulimu abakyali bange abajja bampondera bo ne babagobera mukuba ne bagamba mugende mujja musangawa mujja kujja mweka mujja musanga e Makindye ku poliisi nebagamba iyo wajimari mbese ne tujja ne tumondi ajaga mumuleki ne bagana sebo mbute bangu tebagoberera kati nga bantu alanze kana nabo abasirikale noli yennyine yalopye nga tugenda kati ze nali simanyi nga mpulira buwulizi bagamba bannange komera bito bakaliza amune komera nze nakimanya kolo kuba badde nga nsaba Katonda buli lunaku nemegendako mu komera mpaka obukulu bwange zenne emyaka abiri nakagiweza nga sigenako mu komera sizango musango naye kana akantu akatini muntu ndoza abayagala center kwe akushankala nyanga ayagala oba kisimaina kumanya so nga bantu alanga banyingiza kanga nga banyingiza kantu nga banyingiza kantu banyingiza ngendo tuke eri sebo nga omanyi ba RP ba komanda mudogo babera yoko nali namu sente zange ani peza emitwalo jange esatu
1: nga tetunabanga tutuuka mu mbeere y'omundu omu we bakutuusa n'oku poliisi y'e Makindye okola statement
2: ekifu kiri nti saakola statement kyenali mmanyi mu mutwe bankola ki bagambu bajjako olisimanya bidokument eby'eddwaliro bamujjako ebipapula by'eddwaliro ebyo biki mu yesikaninga omutwe obambu namukuba bubi nnyo mne amusikani ngo mtwese baya bingi awo bibamujjaka awo nze sakula statement okujjako nabagamba muandike ebintu byange byenze nabyo ne njako ne 12 zengendo gena nzo mukaduku lukuba abeli bakambwe mato singe bwero
1: embera wali bali bachaliwo baji kunyumiza ako dalanga webera
2: nje bali banyumizira bantu ba mikono jange banji minji je basibye ngira jingambe chiba chibayo oyino genda neza RP abeli bakambwe tebamanyi beno mu bweru bayino abayinzo kusasira munaye bali edo rabo tuka munda
1: statement yote wajikola
2: sajikola sakola statement
1: katshoke no. Tumulemu ko katini atobo lyao tu tandikire awo.

0: cha uridisa program encha nsibya ngekutusi bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obulidubu yenkanya mukuwolerezebwa we bali ku rulwo
1: ku chenda munya katonyeze nya fama radio sapiencia inkluzi ya magezi ensuye muziki nebye mizanyo ambani liza musawa ya fe eneyo kubiri era efundikira program ene chance bya tuchatambula ne munange nyanzi ukasha oboli aunga tunnyonyola bichi ebyasobola kubanga bimutukako we tugendedde mu kumulamu ko otegezeza nti walio isemu neche bilicho nti kwalo unaku walio koze ye mitwalo jali esatu na yeno osalawo nti kweje mistiwale esatu ojeke eche bili
2: najake nkume bili ezo ngende nazo kubanga bangamba eliba komanda mdogo bakambwe ajinduka asebo mkula ngamba ingira tukeri na lima nyo bagenda kumpa blanketi na nesunze blanketi ngende nevike bebo ansiye manika tinga maniba ansiye bansiye ntuke ungendo okula basebo mkulu yangu atidawo beduna ngamba sebo nditi daweza ezachi eza kando ini ngamba sebo ateze kando chakata unempiki ngani ngamba hee kanyina ni uvungisi zanga rasa nesoka ni muka ngo rasa wanda kama ngendula banoli nomula la zena ngamba gochirisha
1: mbufunze echebidi che walio genze na cho nga chuwe deo
2: echebidi na nisi kazi rasa nomu kuna jena ngamba gwedo gochirisha sebo soko mpe zange na ange ninga
1: soko kade mwako yage na kugamba atia
2: ya ngamba gwedo gochirisha Chogamba udete dono yeka, ne mugamba sebo, ngamba dempe demu tano wangi. Nanga hiba kuati dechi. Nemulira munemba. Elise wabantu, abasibu bie nyumizo, utuka munda, ngotamuta nika kwe nyumiza bie kuzine, nilwa kusibide. Ngamba nyumiza mwao, ngasezi biko urasa wabandi, na intu tebidi urasa ngandu bawa, ngasezi biko urasa wumuba nyumize mbozi yandeseza. Ngurasa ngandu sigaza. Kati ya mkulu ngabanyu mizamu ngabanga mwana nafe tuli wano tetuma bidia wabia siru vya kurana wichi bana avoka tulikirao kurana kugenda tutuse wabi wanze kore lawe na koma na gamba sidamu kurana.
1: Olu wasanga yo banoe muli mumia kejo nga muli ingaba meka.
2: Kati
1: wale. Kwa tugambio ine miaka habili.
2: Kati
1: wale. Wakaingi lo kufuka.
2: Nasanga yo muzee yao. Yesoka natu kube chibozi mbwate. Mbwate ba msaba milioni bili na ba wako milioni chikumi. Mbozi judgment adete giri kikedi yao ni waone yanga yao miaka kumina msangu kumina mkaga
1: nga adete miaka kumina mkaga nga bambusibide mchipachichimuna mwabanga
2: nga katu nga kakaye mvili nyingi kari nga kabu zaabuza kati nga kateko kari kabaje mveyo mchitundu cha masajja batuwe manyemu nga buza ategu wako zechi nga ngamba ntunda mwawe bichupuli nga kukatunda
1: Soko leke, yango nuguemba dempo liriza. Mumamu buzamu. Na gamba atunde bichukuli. Evya sente bineno.
2: Evya sente, ya ngamba.
1: Na miaka kumina musamu.
2: Kumina musamu, kumina mkaga, na ngamba.
1: Atra mbuza bichukuli.
2: Na ngamba kati.
1: Kati bichukuli. Ya kujumiza bichukuli javija.
2: Ya ngamba bande, itana ye. Sina suspecta, numiliza anti wabana lintu nda bichukuli. Nemu gamba katuwacho oliwa, na ngamba justi. Baba itabate ono mkulu wa poliga waka bobo polisi.
1: Osi
2: na mugamba mubonereza. Ya gamba tewali suspectie na mulumiza nenga osi ya kamubonereza wiki nga namba. Kati nga bagenda mu wiki ya kubiri nga alimu mubonereza tali ya tanyo. Mkulu nga alimu na ngamba atunda bichupuli. Elambo mkazi wa mbezeza wa mbichupuli ya hiyo wawasa na wawasa mkulu. Kumi na mkaga nga ya wasa. Mumukazi we yaji amulabe ko
1: nyazi na olimba kati miaka 10 na mukagono ya wasabichi
2: mukazi we yaji amulabe ko ne bamukuba bubi nyonga naye mwana muto atenga kali
1: miaka 10 na mukaga
2: nga ya wasa
1: ayino mukyala bamukutaka muzabicho kuli
2: bulungi nyo
1: abategeza ina mukyala no mukyala Yesu daze ku polisi aze ku kwa mwami mukyala yenga li miaka
2: ngende mukyala alete mmere kali kato katongera keyo ku bunamba ngamba manyi nga siba manyi nnyo ndi kale nga face zabwe nga unulaba omuntu ngolinga inawo wamulabako ngomusanza awantu nga face ye teri family ya nnyo nga kale wamulabako ne mugana egwe ninga
1: ku omuvubuka miaka 10 na mukaga aina negwa ita mchala we ngababira na wamu
2: bulungi nyunga
1: afunde mera alese
2: ngaliti mera alete de omwami bamusibye kati omwami mubuza ate kati omchala yamanya byoko yanangamba anti omchala yamanyi era omchala yangamba mbu yamugamba abigenda bigumira Olono turi mumbozi tubansi byende munda na yenga.
1: Biogero bikakasa. Miaka 16 atambuza bichupuli. Inti nono gwaita mchala ebo nabana batobe efunye babera wamu.
2: Bulungi nyo.
1: Na mutegeza anti mbigumite. Byonna byotambuza tujja kubanga tuguma.
2: Bulungi era nyumiza nembozi ya mukwasa kuba bali bapera abantu mwa mobile money. Ngamba bali bapera wa mobile money baba kwatira. Kuba abane yangamba abane munne ngabaline bichupuli. Akugata ajja ku mobile money kwa mobile money na kuzinte bali strict obangambe tebali nnyo
1: tebetegereza nnyo
2: kati atuka ku mobile money amgamba mbade njawo sindikire deposit emitwala abiri kunambe na ajisomo wa mobile money tena pickinga sente ne na sindika nga musomera namba nga amgamba yesigano manyanga agamba iye kati onabayo ne munne Mune aba walinga yali nze message etuke alisindike ku namba atendala. Kati ngatuka namba ngesimwa isindika ku namba ababa kasindaye batinga sindikirawo ku namba endala.
1: Olu sindika ku namba yonu. Ngoli alisindikirawo ku namba endala.
2: Namba endala ngona nga wamomero mane bamukwanga bizike bina. Bamukwanga bizike bina ngona abane pichi yao. Ibaya mulese. Olumalo ku kwase bizike bina.
1: Nenga bya bichupuli.
2: Ngali nyirawo pichinge mutwala kati kolo baba emikisa tejali ko bena kwa bibili zali ziwedde ko ngati yaza yolumu na aluko esabu bi mukuru nga baba ali nya boda bwati ombero mane abaya kazi kwata ko bwatu bali ase engalo zali mu otuzizi akwata ko bwati yadda na langi yali yesiride mukatanyi bwana endulumbu zi yakuba nga bakituuza ne ba ne baba goba ne baba goba nga baba kwata
1: tudeyo kumbozi ya fena yendo ozaba mobile money muulite mubere kini nyonga mukola chi nga muwa abantu sente ndozo ulide kana katumi yaka 16 kalaga kaina ne munne wako bonna babera wamu naye omuwala naye yakkiriza omulenzi nti byokola ngena bigumira ndoze mubere kini nyonga mukola omulimu gwa mwogo Aha, osigaza uruwasa.
2: Banange ebyennyuma byonna biri mu kire ekyo nga tebunnakya
1: banyolo banyimi.
2: Kuba omulenzi yannyumiza ebyo naye mbaddemba nyumiza byaliwo. Kati munenga inze nakubungulidde mu mbeera yonna. Mutu nga akwirako mu mbeera yonna banaye era mu abagagga ebasiba mulabi. Togenda nga mukomera weegendereze. Kati ngenda nze nakumira embeera kuba nze sinawe kale ekomerere empewo biki ebyo binambye basi.
1: Engeri gy'ogamye nti wakulira mu ghetto.
2: Ntuuka ndulaba nze ate kati ndulaba seminti oli nga ndabanga balungi. Ntuuka ne nebakirawo ne nefunyiza mu ssaati omwo ne ngwirawo wakati wennyini.
1: N'ogiyiwa. Yenyogera yamwe.
2: Ne nguyiwa mpaka kumakya. Webucha kati ng'otandika. Banne nze wagenda kuno nabali mu kunkolako abakulu bezaamu essuubi olyo nze simanyi nze manyi bansi bye kuba bansi balwa sande nkya mmande baba babali n'obatwala babatwala ekibi bane babajja ekibi ne babatwala wa nze banaina na mukisa kuba te kibiye kibuye mu binnyo kibuye bali abakubi
1: wano woli tebakkuba
2: bali basement batwala bidi ebibbi binzi byenkwata baana byenbina kubisimabi biri ebibbi bikuba wati gwe simanya mwalwanye biyinza okukuba jukira odukali okuza akoze walunye nabulwanyi kiyinza okukuba ekikonde
1: adugu wali awo nga oli mukweraliikirira bweraliikirizi
2: nze nali mmanyi bagenda kuntwala ekibuye neyongereyo mpaka luja kuba nze nali mmanyi tebali bagenda kunnyamba era bannaye gwe alina omuzadde bannaye simanyi nakumanya kati nze mba ndi awo nga bangamba Nyanzi kumakya ssaawa zaali nga 5 Nyanzi jangu kumbe baali bakoze ensobi nga tebayita nze bayita Nyanzi nga tebayita nze ne ngenda nga gweddeyo tetuyita gwe kumbe baliwo omulala banaye ne mpulira bubi nga mmanyi banaye manyi bannoonya ntase n'owulira ku ssanyu omukulu kumbe tebayita nze nga bannange kumbe bayita mulala awo waliwa kasirikale akali ya wanaye machinde. Kasirikale kabinyo kakazi. Kabinyo. Kabinyo mkulu magana. Mbade nsatu deke mabegao. Kakati zari sawa nga muna na muenda.
1: Ngoli munda mkaduku.
2: Ndi munda mkaduku tebundi nacha. Kadundo zari uwe labaru anirawe machinde. Nga omanyi binebya abakazi ya kwatira bawe mu bwenzi nga bali mu bbaala wamusangira mu bwenzi nga ngo omusajja ategeera ensobi ye bamukwatidde mu bwenzi olwonno ng'otandika kwegayirira ani mukyala wegayirira omukyala wegayirira omukyala akola ki akusonyiwe kati wega yu mchala kusonyo omukuru na veri na akuba mchala wate gori mkweto ondera bane vienjo gire vya dalaba ntubangi omukuru nga veri samwe ya nga akuba nga akuba mchala wote ate gwari mkweto ondera nitugamba odina agamba banango chikubisiza mchala wange chichachi ati ngandi mkweto ondera nkwati dembwenzo mtamivu ya veri ndoze mabali akuba mchala wote nga atari mkweto ondera msanze mbwenzi nga tingu watu mtamivu ya nga jakuba mchala wono guwa kwa lachi akwati dwa mbenzi mbwenzi ngomuyayi ngono kwa kwati dembwenzi atandika kuba kana akakubye mukazi wenga akakuwa nga kuba nga kaduka akajja ku polisi ereyo nga balopanga omwami nga neti yawalira ali mukulumu yali munene muye nga bamuleta nga tugulira yao ku mazzi biki ebya okulya kulya obudde obwennyini kuba yali munene ekiro ekyo
1: yali alina mu kasenta
2: yali kuba ye bamwane ku simu awo mukomera n'akuba obusimu nga bamuletira ebya okulya biki kati mukazi we nga joyi nga muondera omukazi olwatukanga naye baagala muteka mu kaduuku nga teeta alina musango omukazi n'abagamba kuba omukazi yali muba mwana wa namale omukuu tata we yali yasema mateeka nga n'omwana ate asoma mateeka kati nga omwana amateeka agamanyi nga muga sigenda yingira mu kaduukulu kuba amateeka nga manyi sigenda yingira mu kaduukulu akakazi nga kakwatirawo sipule kamugangira jiku kuba maaso
1: sipule
2: pepa sipule
1: owa polisi erinnya lye kwali kweri yali alina erinnya ku uniform
2: sija ku inyera ko siri siri jukira bungi nenga kama kali au keru bane kabini
1: osobolo ka describing abantu ne bamutegera kuba engeri jolaga mwalaga muchala simulunji nga toboli abakumadde batekedwa kuba bantu balunji
2: munda ye sinunji ne ye mulunji yengo omuntu
1: sigambe endabika
2: endabika ye nunji tomulaba no mwegombo omukazi mubi nnyo eri abakazi kagala kuba kagala madala simaina kumana
1: agamba nti nyina kukuba spray
2: agamba nyina kukuba spray no fetuli munda
1: ulwa mukuba spray yachi
2: eria winga kambi nyo
1: yakamulali
2: simanyi kuba edi spray omukazi yaina athima nga mubulira mu buzibu bwe sisibera mu mpewe sikola biki kwe nina athima sigenda yingira mu bijja kompisa bubi wayingira muki mukaduukulu bigenda agenda kuzirika ng'omusajja naye ali eno munda abagamba mukazi wange mulwadde wa athima temuyingiza munda talina musango muleka agenda abadde azze kunda bawa wendi akazi nga kajjayo emundu kagikookingirawo nga kagenda kuba pepa sipule yingira ate bimeka nga kaji kuba sipule zaali ssatu bannange ffe abali munda eno ne tulya nga tusaanawo eri pepa omukazi yazirikawo n'akuba omulanga n'abumbujja omanye omuntu ng'agenda affa ng'ali ku serisembayo nga byakwale tubitegeera naffe abali no munda nga twagala feri pepa spray yali ya tabu
1: nga nammwe amazu babalagala
2: nga tubalagala nga omanye okubanga eri ekkoloza bukoloza ng'obula kolola mutima ng'ekkoloza ekiro ekyo ssaawa mwenda ne batya eyagikuba n'atya n'adduka eyagikuba yadduka
1: omusirikale n'adduka
2: kuba omukazi yali agenda fiira bwereere ne basumulula ate ono gwe baasibye bbaawe ajjamu amukwasaganye kuba bonna baali balwadde ba athima nga bategeera embeera zaabwe kati omukazi yali tatambudde n'akagundi ako ka
1: inihela
2: nga tatambudde nako nga kali mu nsawo ye nga balina ekyo kyotaa mwendezo balina ogifuna banyumiza bibeera mu kkomera bannange tukyali mu kiro ekyo banyumiza bibeera mu kkomera munda omwo tukyalimu ntikola ki omukazi bazidisa obya kwa tibitegeeka abaserikale badduse abaserikale badduka batandika kuba busimu oyo ali akyagenda atereera nti nedda ali bubi akuba obusimu oyo amukubye sipepa sipula akubira abaserikale banneno tuwulira omukazi nga alina ebyakulabalaga agenda fa netugamba banna ngaomukazi wabendi tafiira wano ne tutya naffe abaali munda ne bata omusibe gwe baali baleeso siba nga tebamugyeko statement tawandiise mu kipapula wadde ekimukkiriza ofuluma n'afuluma n'akolaawe mukazi n'abaako byakolaawe omukazi n'agaana omukazi n'agaana ne bakkiriza omusibe oyo gwe baasiba ne bamutwala mbwano ne paper spray nga tebamugyeko wadde n'ekipapula ekimukkiriza otambula nga tebamutwalidde ku mpingo wabula ng'agenze mbukuleeta pepa sipule emmanye n'ogundi nini era mbwakuba omukazi mbwatereere ne bamukkiriza era nagera n'agireeta n'agimufuuyira omukazi ne bamuta ekiro ekyo gwe bali bagamba mbuyingira okumanya baati
1: na nooli yadduse dda eyakoze ebikolo bye
2: nga yadduse
1: aha wotuzizaayo kaawe mabega tubadde tuli wali eri nga bamaze okuyita erinnya lyo omanyi bayise ggwe kumbe baali bayita mulala
2: kakati tudda mu maaso awo kati baayita erinnya ukaasha ne nvaayo emisindingi amanyi bayise nze bwe nvaayo emisindingi nola tebayise nze banaye ne mpulira ennaku ngao fenna twesomedde dda bannona bannona buno obudde bagenda kuba bannonya abaffe nga omanyi mwezzaamu essuubi nga bayise mulala muzeeyi baali bamuyisa ali awo ne muzeeyi ngaali awo tamanyi luganda bamuyamba tebamuyamba bamuyita tebamanyi nga addayo nga tuddamu kuba kazubira ssaawa musanvu mukadde wange mukadde wange najja ng'akaaba n'okukaaba ngati ng'omukulu yaloopye nga bamuleeta bamugamba ssebo tukoze tutya wasibye omwana wange naye tukoze tutya ssebo ng'agamba mukadde omwana oyo ebipapula biibino mbiraga mbuya omutwe bagusikaaninga ne bampa empeke emirimu gyange biki agenda kumpayo 1,000,000 twaliwo omukulu yali wa poliisi simumanyi naye muye wa mutima mulungi ali awo era ne mukomerera yatuyisa bulungi ng'ajja n'akubuuza gwe bakusibidde kibakkozeeko bigenda bitya ali awo ayambala sadi nga ye afaayo nebwoba oyagala kukyaku abaako kyakuwa akulaga nti wago ne simu okubira abakuyamba aba tebakuyambye akubira abakuyamba oleme kubeera wano nti omukulu oyo ng'agamba oyo omukulu asabye akakadde ng'amubuuza akadde okalinamu awo neegaba 3 osaba mukadde ono ssente
1: ng'abuuza oyo yali asaba mukadde wo mbu bamuweyo akakadde ne bamubuuza nti okalinawo mu nsawo wadde emitwalo 3 okasaba ono
2: amugamba osaba akakadde naye okalinawo mu nsawo nti ate bamukebera ng'alinamu wadde atasonga talinaamu wadde akakadde omuga kati ssebo twali tusaba oteese bulungi bakkubye yesu omusango gwamusinze naye teesa bulungi tosaba mami ono ssente z'otalina bajja babiri n'oli twali tulwana tulina piki twasuula nga tetugirabye piki eyo abamanyi edikeesi ya 15 n'ekisani kyakyettaala kya 15 gwe mutwalo nga twakalwana bwe tuti nakwata omutwalo ne ngumu omukulu onaagaana omutwalo nga ninga womanyi nti omuntu ayagala ssente n'agaana ssente ezo ezigula ebintu bye byenkola kibitoonoonye nga twakamala okulwana nali nyumimu anaazigaana kati na ne bajja abo baba baali beeteesezza ne bajja babiri oli ewa piki gye twakoona n'asaba 12,000 ejaali omutwalo yasaba 12 ono nannyini musango n'asaba 7,000,000
1: kakana nga bakuggyeemu 82
2: butuufu
1: katusooke tuggyewo obulango muno ate obaoli ayo tukomawo tutandikire awo
0: eno gye radiyo 9 mu nyaka tonyise nnyafama
3: radiyo y'ekereziya.

0: mwagale kutuuliriza.
1: Ya radio sabiensi ya chakuru se ya magesi nchansi vya nge kutusi bwako Trinity Legal Aid Foundation Uganda obuli dubu yenkanya mkuwalidize bwa webali kurubuo
2: kuchenda mnya katonyeze nyafa married ya sapiensia inkuruze ya magezi ensuwe mziki nebi mzanyo edachi kabili mkaga zizmazo kuita kusau mnana esamera giwe msana nchia tambula nuomwana owembogo nyanzu ukasha oboli yao nga tunyo nyola ebe vya soro kubanga itamu masao ya kuba mfuna kumasimo ya kuba ngo ita kuziro msambu atano mutano ana chinana msatu msambu msatu obaziro msambu chinana mnya ana muenda ana msatu ziro bili nemwe nabe kumide kuchenda mnya kutonyeze nya fama radio sapensia bagamba chemukola cha manyi tala ya gala ukubanga ntumilako kusenga wangao nambo zereste masajia asenga wange anetiawe masajia mwebalo ukubanga muuliriza radio sapensia wamuno okubajjukiza entujjo ya radio sapensia goodbye biri abiri mukaga tugenda kuba awunasa na kabumbi mu Nyuloyo Gardens ngenda kuzo mwezi mukaga omwezi ogwa December kuingira ordinary emitwalo 10 abaku VIP emitwalo 2 ate table wemeza ojja kuba osasula emitwalo gagenda kuba 5 aonge na kuzomwezi mukaga ku New Royal Gardens nasa na kabumbi abayimbi tuina bangi dala ne kana kawala ka Spice Diana endongo yebinyanya ambazila tone nesu na beni bonabona bagenda kuba awo awo nga ba ba mazako omwaka ukasha tugende de mukumula muko otegezeza nti sente zibasobola kubanga abajjamu baba jamu emitwalo 82 otegezeza nti omwami omu eyayononeka kuko ebintu byentu obibaliramu byali bimala unusu mutwalo era oluvannyuma lw'okubanga ensasagero yonna ebeerawo wakwata omutwalo ogumuwe naye n'agaana paka we yalinda ngaoleteddwe eno ku poliisi n'akuggyamu emitwalo 12 n'oli yali asabye akakadde bagenda omubuuza nti gwe akakadde mu nsawo okayinamu oba emitwalo 3 nga n'ekikumi tayinaamu wafundikira bakuggyeko emitwalo 83 nga mukadde bambi oboli yao ya kiri deka sawo.
3: Mkade wange mwewa zanyera ya nyamba wanange. Nalinze nalingenda. Kubaba haliba tuwa lako unaku renyini. Baliba tuwa lako renyini unaku kumande. Nga batuwa laboi. Ne mkade wange ya nyamba. Wakubate zaite zuwe la bulunje. Sente nyingi.
2: Chinana mwebili.
3: Jari nyingi.
2: Mm-hmm.
3: Chanyamba nalini sonze sonze wa usente wange. Nzi mvuga boda nalini koyo kwe okunkozesa. Nga nabi embala. Na babu sante wange wana babu tuwale mkade na nyongereza ako. Nemba mumbizibu obo na ye. Bananga avuka bananga chengeza ako bakubiriza. Mtu omulaba nganga kutangu ula gumanyanga. Gwe chikujira mtu wa choko pikingire unta inacha kwa gara ako. Choko pikuwanze na chila babu sante nyingi. Wegomba wegombizi kwa atako gwengo mtu. Abakade basabane ebizibu nera ebizibu ebyo bijanga te ade mukade wangali gumite bakade bafabana abenna kuzino bali gumite yangamba woliko wango omusaunga gwa gubisimate bakusanzo olina nabanjaga bakutembwa mu biche ebyo sirili nyamukomera ayitali nyayo kuba mumanyi
2: wachigambo iche nyo ugambye ti ali gumite
3: nebaza nyo katonda anti yajja. Era njagala kuba nali simusubira kulinyawo kuba mumanyi aligumite mukambwe. Nze bwenjo we nava mu mwogo gw'entaano ogwo ne nvaayo.
2: Kati nga omaze okuvaayo obulamu obusanga otya afuta nga omaze okuba ng'ova mu kkomera?
3: Nti kati nze kusaidia.
2: Wamalayo kiro kimu. Ebyo byonna biwalabamu eky'okuyiga.
3: Naiga bingi. Naiga bikuanze kati sichada mukurana. Kuja kungatinga nwanira family yange gende maso. Sichada mukurana nze. Kuba nachimanya gobere rorana ran sansa oyo. Mvuka aliye wizo kuba ina amanye. Nigo manya bivorana ino kuba mune kasenge babazade bonga bayimiride. Umusajja so kuita milioni 2. Kwanze nami manya musajja agenda kujanga kantu kaliko mitwalo nga 2. ibi kuidwa na lima ibi gana tuwa la mtuwa longa bie chine ni nya asatu. Nene unya nyo kusoka gamba kakade uyo mba saide kozi yosugu yede mchina ana mwa ebidi nengamba banangi. So buli wano rwani sansa we mvuka mnangi. To rwana umutu gebuli wajja manya so ekikujira mbongo manya ayagala senti. Nsi njavu wali akulumba inacha ayagala.
2: Kati sofa enaku zineno zoma zenga oteredwa. Omulimu gwa gwaddamu ne gutambula bulungi ku stage waneno waddamu noko mawe era bakulaba batya. Ye bano baba akusibisa mukyabu ziganya yewe bakulaba bawulira batya.
3: Nanti kati buli munsimu na buli omu abamu n'omuntu amukirizaamu. So kati kusawa ya leda banzikirizaamu. Abagamba mbu banali nkoze echi mulimu abagamba munali nzibyo banali nkoze echi obom nange
2: mulimu abatategera nsonga yakutwaza ngabo balowoza nti waliobbye
3: obanali nzibyo okundwala nenga mulimu abambuza nemba nnyonyoya ne bakitegira era kati ono eyantu ziba antano okunti andaba bulabi kuba abulya n'ensonyi kimanya awulira ensonyi okusinza kusedeze yansaba izaizita sana kuba te yanta andikiriza yansokiriza awulira n'ensonyi okunda bako era buli wandaba nansanga ku staging tuyeze nze musosewo parking tajjawo ayitawo buyisita parking awo asoka na nninda nengenda den na parking awulira ensonyi ate nange we musanga usiji parking awo ngenda bugenzi abantu babi banange.
2: Kati ono ye yahujja mu k'emitwalo 12.
3: Nze ate kati yali okumanya obuso. Yali anzijenko ne mukomera wa okuba yazinsabira. Kuba yajja mu ngeri gye yajjamu yajja.
2: Nga bucha yali ku komera bagenda
3: okuta. Yajja naye mu ngeri gye ya reactingamu ngalaga yo mu kubaza okunzijayo. Nasoka na nekwa saka wa mungalo ngu chibi nga weba yuwa kusibye bitinga sina manyanti na.
2: Soko leke. Ya itali ya mabali gwenga tomanyi. Na hata wa malokuta yomu kubajia wa gira bichi.
3: No. Awe njini mungaba nga nakafumu bampise mkadukuru. Na ngamba ukasha nga chibi ba kusibye na yenga chibi. Muna yetu zika satu zebi genda kugwa. Gasima inti na hata za gara senti. Ni mugama mukama wange mwebale kujaba nangi mwebale kumbererawo kati ngende okumanya nti asabye sente na ulira obusungu banange na ulira obusungu ningamba na ikatuna te sente agala zaachi ngono beko banye noli bagala sente atize bazati batakwe boda banne boda mulimo ogo gufuna na ekisinzira ogutegedde otya. Sibuli abera mu boda anti ayingiza. Olokugambe munno wa boda munno mbwa kwe milioni.

0: kukoni nange atinze katinze nganze kusinzira nze ngabwe ndi siri bulungi embeera yange embeera zange siri fit banjamu sente zange kati nalimba ze nsingira kuddamu kwekozesa nga ne mukama wange muntu so mugamba nga mugamba masoka obusigenda kuddamu kukolera kuba nsuubira okukola ki okuleeta piki yange
1: wadde wali otandisa okukunganya akasente ko ogenda wafuna piki eyokuloni
0: nga nina essuubi wadde nga nti nali nvuga ya looni nga ntegedde bwe kitambula nga ngamba sigenda kuddamu kunkozesa nga ngamba ngenda kukola ki ngenda genda wadde nvuga ya looni
1: genda titenkanya ofuna eyokuloni okolenga ng'omanyi nti kokolera looni eno wenaggwayo piki efuuke nga yo
0: nga yange labo mukulu wanze mabega ati mpuli ya siri bulungi siri tegeera kulu magala ensonga zange zezezo bannange
1: ndoze nga tumaliriza maaso awo tugenda kubanga tuta ku masimu obubaka bw'owa bavubuka banno nga woowulidde nti gye wagenda yennyini emyaka 16 ayina omukyala mpulira n'ensonyi okugamba mbu ayina omukyala aina ye kyayita mbu ayina omukyala aina ne gwayita n'omukyala naye ayina gwayita omwami babeera nawamu naye baana bato myaka 16 bakimanyi nti batambuza bicupuli naye n'akawala nako kasiri wadde kagamba nze nja kugumira ono ow'ebicupuli ne kana akaana akatunako keewaanira mu mulimu
0: abo balaka be batubba n'otubba abo kuba kati era kati omusango oyo nga be babba piki ng'omukyala agituulako n'atuuka wali nga jjukira abakyala ffe webajja tubawanya ekitiibwa ku piki ne wagamba alina zino osobola omutwala nga mubutuufu tusise sente ezigendawo n'agamba ngenda wali otegedde tewagendewo okimanyi babba piki naye omukyala wajja okugamba
1: omanyi tajja kukubba
0: tosoona kirowooza era kati oyo tikyangu nnyo okukubba alinnya bulinnyi alinnya bulinnyi ng'omutwala otuuka wali nga akubira banne agamba oli akuleetera sente otuuka wano nga bakuteekamu bijambiyajambiya nga babba pikiyo abo baana abato babi nnyo kati oyo yalina omukyala nze neewuunya kuba omukyala yali amuleetedde na mmere afa osi yakakuba oluyinga kana kali nagamba genda dabalabalaba kuba kagamba akabuuza olingaani ku saidi yono ndi mukyala we namukakubirawo oluyi nagamba genda laba kana akato buli
1: no era osi kye yakola kyali kituufu kwakati imagine oli omuvubuka myaka 16 alina otwana otomu tuze tulese n'emmere ku polisi tugamba ndi mukyala
0: naye komera bi wadde bi naye ndoozi oba si kyeyakola kituufu mu kukwaka akaana kuba kangamba abali bakusibye wiiki emu nga tebali akeyimirira obujukira abo bakola ebikolebero kasita tafuna amweyimirira asa agamba yiha ngenda genda ngenda complaining abantu kuba tewali suspect
1: tewali aleeta bujulizi omulumika
0: agamba nti oba namubbye kuba oli oba mobile money yamuleeta n'agenda taddanga omwoyo omuntu omuteeka mu kukomera ngu n'ogenda bugenzi kati osi naye n'agamba kati tewesugulira nti ngenda kukuta ngenda kukubonereza yamusiba wiiki emu ey'okubira nga bagenda mu yakubira nakalekaawo nga bami naye olwasawuli olwali lusigaddemu n'endukawa nkagamba lukubeeremu nze bantadde
1: kati olwo ng'ali aki nga babawaayo emmere ku poliisi oba bwe baba tibakuleetedde ng'obeerawo
0: olaba negundi enene n'ekibuyi enenemu tegaba sala tegaba mmere wadde kyayi kati eno makini
1: nga ne kakyala ke bakakumi olulyo akaetodda bano
0: kwetekaddawo era ye kenyini akagamba todda bajjawo naye kuyingiza ne jasengu kyenvumirira akapoliisi kawe makindi oyo omukyala saamwagala oyo kuba ne sipuleyi agenda ogikuba omukazi ng'omukazi mu kaduukulu k'abakazi mulimu omukazi ye bamusibye n'omwana we omuto ng'omwana nga bali eyo munda basirise kati ffe abali nobwekyalwe twakimanya nti omukazi aliyo ayina omwana twawulira bubi wadde naffe twali tuwulira obulumi ffe tuwulira bubi ffe tuli bantu bakulu kati olwo omwana omuto twaganaye mu busirikale mu temusaasiramu wadde temulina mukisa omukazi aliyo ayina omwana omusibiddeyo sipulo n'ali wano akaaba bubi omwana agaanaye banna.

0: ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
1: Kuno kwe kwaffe ate takulaga waasula si kubanga omuziga omutaka nsi kizitongwa buzito. Nze ntandise okusera entungo. Kakati eyaliko omukulembeze wa Uganda emirundi ebiri emirambirira Dokitaali Apollo Milton Obote, abantu bangi batera okumwogerako nga kawenkene. Naye abaffe kawenkene kye ki? Kawenkene y'enjala eruma omuntu ekiro, era n'Abaganda bagamba nti oli muzibu ng'enjala eruma ekiro, batebeeza obeera onajjayo ddalako okulya. Kakati n'omukulu oyo Obote yatuumibwa erinnya lya kawenkene kubanga yali muzibu nnyo, ate era mu ngeri y'emu kawenkene kiyinza n'okutegeeza omuntu omukambwe ennyo kubanga omukulu oyo ebyafo bigamba nti yali mukambwe ekiyitiridde. Ku bukambwe obwo Abaganda kwe kwava okumweyitira kawenkene.
0: Ebyedda bisasika nga mpawadde abirisa.
2: Leno ng'ennakuza omwezi ssatu omwezi ogw'ekkumi, nnyaffe ekereziya atuwa omutuukirivu Mama Teodolo Garinoba, ono yazaalibwa ng'ennakuza omwezi bbiri omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1798 mu Bufalansa, era bazadde be ye Laurent Garin ne Isabel Garin, era bwe yazaalibwa yatuumibwa erinnya Anne Teresa Garin. Ku myaka 26 yayingira ekibiina ky'abanaddiini ekya Sisters of Providence, era n'afuna erinnya lya Teodola. Mu mwaka gwa 1888 yagenda mu Indiana eky'America, era n'ategeka ekitundu n'azimba essomero ly'abalwadde n'abaavu. Ono yazimba ennyumba enkulu era ng'asomesa eby'eddiini eri abakyala abaali bawangaalira mu kitundu, era yagunjawo n'essomero ly'abawala eryasooka nga lya kisulo. Sister Teodola amanyiddwa olw'obwesige bwe yalina mu Katonda, era yafa ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi ogw'okutaano mu mwaka gwa 1856 ku myaka 57. Sister Teodola yalangirwa Papa Yohana Paulo owookubiri mu lubu lwa Besimi ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 1998, ate oluvannyuma n'alangirwa Papa Benedicto owe16 mu batuukirivu ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi ogw'ekkumi mu mwaka gwa 2006. Sister Teodola omutuukirivu yawolereza essaza ekkulu erya Indianapolis mu Indiana. Sister Teodola omutuukirivu otusabire.